kasi nakakariyak. Ako matalimut mo sa atin. Lagi ko, hindi ko matalimut.